Well, dan sa tau iddyn dod di mag Abel Charleson sa ddech gaswn e gwaith mys syna bi a ti mwyn ga bi'n dod da mi gan o tog tro mag a ni so gys y gag e gwaith nis dyna bi ag o sapa gyma e gwaith o basgwyd bi sym mi gwaith sgi gam da ti bach egan I mi asg ag bi ag o sap da bach egan so a ia o hwma na gato sgat dyma hwma a ia o hwma da bach egan o ma a ia ga bi dyma adna na ti mwyn sa a ia ki bach bihta gwaith ki hwma Magayak, mana magkispin na mahtaw pa chichu ka naman asko ka ginawa pa. Tingista, yak, mudi ko takikaya mihta ni atsumoy na tanihidawas tigi ka kakidaw sampo ko mainstream media agadasi mo na pa chichta ka po mat TV ka yak kakita bahta man agadasi mo ka magote MBC ya gumi ka wipita mata ko hati ta atsumoy na sa inihilo yak. Aya tan sumi sigi skiwi higi ta Environment Canada ya kun sibin ngan ta pi ni ganu ta wi da ko komen ani mi wa chom ta ne ga ska pa ti u tan sit ta ko mi sa ya kum tan si wa hwaski sko na ga chi ya po no ti ga ke muan ngan ta pi ni ganda ko the forecast ko ta ga pi ni apsa sigi ha chi muin sa mani ta ma ga wi sa mi ga wi ya ka po ki na tri do tem chu smu ni ma chi mi to ano it's their amateurish muin community gathering 2026 a notch kagi kshipa gye wana masasa subui go tio man shtugi shiga go to mochi ki ta ko tita ma mo yo ta ma mi cho chek ta ki to chek chek ta ni mi hi to chek ta pa miska chek ya ta na to ki go fun events to me to yo ta ki no ta ki wa pa ki yo ya ki spinna ya sa wa no ko cha po yo mo da ma shi go shi you know ya ya ki se wa pa tam gi go pa ki ki no ga no ga for there's cultural events ni hi da gi go ma shi ta no so I'm staying with that coming in I'm Jewish Munich I go what you tell them in I like a capiate mustago na mean I like kihtia ya my uncle ya no come such Stan Cook ya papihti ni to tas gusta ki ma mi that we mean scarce that we mean skag go when the papihti ni ma Tais Mattaisi kasotsiga ja tabuilla kaksasti magis kutimin pakka tutsigi ma ki ma Mataisi ehkä sotsika ja muusok. Tanssi Down River Mammy.